0: si mga puta gatot kaca nga hatukin si makbak tos kunyupan niya narama paman.
1: Wah! Alor!
0: Taulat.
1: Sumahidap di tampi dan ing tangan laro kiwatangan simpon pelungi hati pundihing mas takacu.
0: Di malam. Kali nanti etat tiga pihak kapatan menggolak yang malum kang jirama paman.
1: Mas putra. Urang saling malum.
0: Mah kangjing ibu damang di pinggan dani paman.
1: Sae,
0: sae. Tuaya naon-naon ka nagara.
1: Tuaya.

0: sangat atuh ka sadayana. Nah,
1: ngiluteng.
0: Pada ngiring ka Ciana. Kapan dinya nyimpang heula di warung nasi sindang heula ka Pa Ano? Urang mah hayang tepak tilu.